Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi animo nyamu apuye wosa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amayiso. Nansu awadi bapuye wosa, na nenimo nyamu abedede. Amen.

dini kasiya tiya musa. Why na ofata se obiye e woman mu na wati insano nsona na obiara ni asoro ana asasi so ana asasi yasi a obetumi abue e woman mu ana.